Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiyang nga ngaling nga jagong. The land ngayang bubugayang nga bunjang nga. For pretty flowers, ngayamburgiyanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiyanga bugurngiyanga jalamba yawa ngiyanga apangumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.